0: If everything in India is called diesel, I was going to go with machine with diesel. The more the price of fuel will be like, what the more we're going to get. So now, I'm going to be in our school street. I'm going to be in my shame. I'm going to be in the carbon in the country. Like in the quarter of the Nambi. I'm going to be in Nambi. That means I'm going to be in the cabinet. Minister. Opio and die. That is chief. Teacher wants to ask how much department. Can you have a meeting today? I go and say, oh, to do what? Oh, to go to the cinema and then get more. No, but I'm losing everything, bro. I'm good on. I got it on my mind. The mom blows out one month away, and I said, well, you know, we're done at the time, Gabriza. If you see today, who's doing it? Can you get a mom with drugs? Someone at the market is so poor, is it? You invited me? Oh, I'm going to transform Mugango. But you're like, I'm not going to get twice. We know you're still
1: going missing. I'm going missing. Chance and get over and say, I'm not dead, say.
2: Champion, oh, did this a tiger? Is he leaning or moved to in the Congo? I will lay long time song when you're on Congo, getting when you're going to Nigeria, Ramuki Gerigas, he said to her own and beg. If you are in the Nigas, he said, I can have one side of the animal. In Nigumi, there are Rangas, he said, Lammy, you tell who to leave a wood and so I thought I married you, he said, you are leaving wood in Singapore. I'm going to get a boy for you to get a set. If you thought the worry and go reach your opinions to move.
1: Till they get it to tune soko, amaja gong gichok 4 minutes. 4 minutes kichok again. Goiti daga at nebo 15 goto mi til diga tit ina ilaga aga gerten sang. Koti legiri inyoru gien soko oyego motivate kasarta muite jenang reyechi ne chutu gila mi bi chaga gochut kongete na goto mgo sigi. Ko chutu gila goto mgo sigi. Mi nye ne ni chutu ra isi chichutu waro ni isi chichutu watu ngu nga ra imuch kogon in chance. Because imuch yal diga tit negeba ishe ngwenu tap 20 ak 30 shilling ago gonin 80,000. Star 274 til diga tit chutu un soko star 274 ash. Agi get chigorane boeng. Agare chitane gure noa gipke kipkirui ka iger ten sang. Agare noa gia inyoru last year December. Kogi ge inyoru. Agare chitane gure penalin. Penalin kaginde taba nengung. Chitane gure gichok we kigure William Ngetich. William Ngetich agare ka kamaga nengung gomye. Anga amunto mkai tile tiga zitne ginyoru nengi. Lagine tetati tile tiga zichegoeng. Kwe mbuchi buchi 80,000 William mene onitak. Akpiga lakche William magine. Star 274 ash agi tildiga tishago ingi chogogo ni nafas negara aran isiki yegi tisetai 4 minutes ngote da gana 15 goto mi chutuko imu uchko gage gere amara gama da tiga tishaga na goto mgo manda agage gere soko star 274 ash chutu unsoko sisiki hela sagine arab sitiene
3: jamge Bruce
1: jamke
3: Rungin nafas na wikuno Echadeli angale jubo mwane Awase juu nistun Ole jubreste ngu saayet Ile ngu jisayet chumbe Ile ele nyo kesa ngenya Asuko nge chumbe kwa baka ipo orgeta nane Anasuko bosa mwane Ujo goryono kumapa kenya Goryono kubo outside kenya Ole bunu mwane Apo mami tekita natosia Israkale itaparabru takutke lele in Ya lu mo mi sidan bo mane ke nyamu mo bal mane ke u gitu ngo to ur ke nyata ngulim bal tur kana yo wa gi gi be re bi tai jahi mo mi de mane jota in fact ne nga ga ro to sam mane ke nga nyai we mo u ti bo ur ke nyata gi bo nyona sian ala ru to nge jare to u gi kele mane 222 sai u ga go 214 ngale ga bi in petrol to ta ge tinye ne gi silinda man ke no ur ke nyata Aki nasi leng guru kenyata wiko kibirgek chuki mchumbe chutong natar kutaro wiko ingu kya kukoshin. Lakini ngepa nito nubara bruto ikiru wa iporio noto ku. Oma miyata wa iskito kichono wa kumuachi ni inzerkali iwe. Kima chwa nge taxes, chwa mwani taki chuchu cho kere chuki indo maintenance neki 22 shilling. Woi ne yaani ole mwani kumbuitu kenya, bulonde ni mwani ku neki 150. Lakini kurkalde iwe chwa. Kumi neki kabar nyambili aki uli neki 214 anata. Kemba jile president, jile nje joun mentei nan sebor tu nwe giberberi, nipa somi sot tu nwe nyo president. Oke rotore ati wei, nuko kicha bes kukia jini, otol su, nora adita nipa lungruwane ni ngete, imolo kwa lungruwane. Kicha be kicho ko ngete ke, ele ngete nipa kwe, ngobare itu yin mchorwe, kaya pakaj. Nuko to maja anate, be president, inabi nipa kure nyo sota leji, ike yore tuku jute satay kaya anayruwe. Nuko si wei. Kau kita buat, kita buat tulungin. Tadi nama ini lebar kau undi. Kita buat, kita tu macam orang tayo. Kita tak, kita sebut tu niu. Orang masih mampu tanya, kita tu mungkin cuci uye. Agak apa? So lama jago kau itu tu ngalalan bisu bayu. Aku kira tu buk kita testai. Minalek kau mahu kenyang nyawa anak brus. Coba kau masih nak kuru. Kegas kamu aja itu buat anak. Nego itu nampia. Nama jazai sana. Kukure cuci rotij. Kue rata kau balung ruane. Joshua Rotich ni wei, kogi chama negiba URP, sinyo kwe ku president arab, sinyo kwe ku deputy president arab ruto. Kosoa menga saa inge jereta senate. Lega wala kasi question buwana, inge nguwa atkoja kukukto ati Susana, ninyime kubara kikaria. Kani kwenye kwa loba tune kicho yuko la obiru wakura, obiru kikaria. Yani maja kicho susangi koi kwe. Lakini ya maja aso mga chupori kye tapka, kako itas binyone kikure Joshua Rotich. Kwe rata ki wei. Umbut komisi itu negitore the president ingalega URP ing nakur gut kesi ngejero. Okuir otak. Oga macam mau ibi kap kasar leci. Onge pakai nan bawa sok picu. Onge nam nubal lisa ki gochi goi pumendret. Kena marabro tich ki gochi goi seneta. Kau ini ni lendang iya otak guni marabro tich ni lagi mutu gosu becu. Ki mutu lume. Ki mutu margore. Kau otomat kesi ngejera otak guni gini ya. So oga macam so minu improve yesi nafas. Iguru era ta gure rotich we rotagna wachita isalida awichita nitu abugulana gara ara ngoma cha mwe bi kapka leji ombogunyo ngecheretab senet kuresoi sautot arais Bruce amagun betut nekararan kongoi
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got Mount Mau Narok
5: 107.5
4: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, through it up calling you
1: All right, tagego sheke chapter ba studio tagego sheke tamanang mut Rose chelangat pongesi Rose chelangat kubota Yunis Jeruyo tagati shegata tagati shegoeng agres tanigure choswa choswa gemet ticket set number 3 out of ticket sheke 10 kamadang cho tagati shegata tagati sheke somok amacha ta goni na pass ne 3 minutes Aku kemong geleng tilik kat cik Oeng, asisi kita. Kita kereta big 35. Ingat lebih cik itu nyurugi yang soko. Kongen utam nabo soko. Cuma mereka bersa cina gigi kosi cik yang soko. Kita kau cut soko. Lagi ni kau mohon orang kan awas kau baca agak tu lagi kau cut netom kosi gigi cina gang kau cut netom kosi gigi. Anak kau cut netom gaya cut soko itu ni chance. Negeri agak cichon kamu star 274 tilik kat cik kat cik Oeng. Inyur sini gaya 1000. Iban gangke ginde unem besa. Iban gang kau school fees kau sawa kau mai tachi cewa cegug. Iba nga kichoko gebre star 274 chitun soko o CCQ eka sakine Councilor Kones en chilchila Councilor Kones
6: hello studio jamge ye atari techo gomrundu agi ngeti gomye agomyera ime sami gomye atakati ap kolenjin o jamge vi ap kolenjin o jamge gritu gaundi jilgila o jamge Amgue semunyit, ia ka abah wongoi en kongkong itu tu, ngalalu itu lagi, amga cuma kau ken, kau ken kumit dari seneta kumit lelu, aku kuat, aku amga wongoi amun dia itu biasa cemnya ken, jitu do aman, kau boleh baca nyono teta, so ngeliat aja nyu kuni manik. Agi ni tuhi ji, ni tuh do, itu bini ni barat, lagi orang ni, orang gigil ke agi sa, matu ke gibat cecam ni sih kamu magi bau ngalai cuita tak cukup hitje jis, orang macam mal, kini pisah galak, orang apa sih ngalai kamu ani, ini mana anu ngalali nampat tanzania, orang macam ni ni kalau aku gakal muani. Kemarin cuma mus, aku mohon pilih. Kau punya advosili, kau punya advosili. Enakku, mata yang ngalek juga itu di cuci tangan itu. Jadi kau ikan limit kau. Kini aku mahu dijalani pun gigil ke tul. Aku jauh itu bungku juga dibalungku. Otai kau lagi esikor. Aku jauh mahu bungku bungku itu buasi mui kelagai nampak kau juga mengalolin dan gigi kubaga. Iwat kini jambat kini dan itu lah dari keluarga kakak tu dan ini nota. Boleh baikkan yang ini. Aku ikan di ini. I baikkan suku ngah kali pun pergi akan di. Aku tunggu nama tuan dan mai ni crazy. Mat tuan dan aku ni crazy. Okey kan? Ngapa lagi? Aku ikan di mana? Aku mau ikan di mana? Mau ikan di mai ni? Mau ikan di cibo? Nungge mau lagi lekau ikan di cibo lagi sih. Wagu itu si mana kita ni nunggu kekoman kutuk kekoman kita ni tunda kari kalau mama tua kari si kalau mama jule korang kekoman kari si Nairobi sembilan wong ni cewarai tu konga lekjot gay jot konge kek kita gigil ke macam ni lekap kawe kapu sah di miti kawe asing gue ikan li ni ni kutarik ting masih lagi ni kutu bulu je serikat lagi leh serikat ni gungu aku serikat ni gini Real itu ejek. Kemarin juga mahu kita juga mahu jago untuk kucing beragam ni tin breaste. Anu ngalali kita mesti le William non yang itu lah. William non begitu atau bota. Mesti le breaste. Macam muriya Kenya tariti. Bukan sengal lejar tu lagi ni betul le William kan ni kau ni tu kau kini tuan tu kau ni tiki. Orang tadi urin yang gusang aku boga gigi tinggu iye kau jalungumi. Oye ku citanu oge gure na ramsa imagine ke ane ko gure no yo ni ko ni tu gi ga da ko mo ge ko ni mi tale yo ni ko ni ke
1: Ongoy missing Councillor Boyot, Councillor Kones and Chilchila. Ega sagne tafanya nini arab kimi?
5: Chamke Bruce.
1: Chamke.
5: Gongoy gatwa ni gate no le nio wa ngelo le gala li tanga de nio na. Round of chebo weekend Bruce be ta mo cha le ngim ta ge miten nguli di met. Ago di rimwa gongoy ngete sha ni nyon. Ne bata cha sem me gi gone di matangazo. Kwenye benga ngeita unga la nomination awa yeba alamu yeba election mwenye kita on Thursday awa yeti yeba yeshere on Friday kwenye kikongo yuti tuu ucheti sabo teme yu dollar line awa yema chike ni ngapki kwa chumbia mkwenye yeti dollar line nini yema chile kongo tina boisho ni anga andu anko tani mekite ni nani kenyishe kenyita yengari kumori ito kele kenyiki mwiti kele kwa ipali ya menge uspali ya menge uweke campaign 2027 Ake maje something tuul go gachi support asume go ni tam ko mie age go so ni chugi ma kin kristen ngete tawe age go tinye go ran nyon ma di go ye bulu ki ko ni ta mamu te ka na te ko ya go tinye ga ma jo le to la la ngun ni ga ka ni ga si me go ma jo tinye ga ma jo timo ni ma jo se se ga bu jo ro ro to ma ge ru ga ga sa te zugul ni ni ga la fra de ba ye ma le ngun ni ma ge ma ji lock jo zugul ni se jo ga so ma ga go mie How much are you going to do with the dollar line? There's your name, maybe. Are you waiting for 7 gas and Yagan or Little Gorilla Writer? Oh, boy, I was on blessing the job. I remember what you were going to do with that. As long as I didn't even get a request, I was then the other one at a request tomorrow. You need another one with your domino. Oh, Yagan and Domino, I thank you for the nomination. Come in, you can go out and congratulations. Go back into two. I ain't going to meet them as your name, go back to the bar, go back to you. Kwa chini ya ure nchi kwa lengo la negi bila tume ya kizuri kwa na tuzi kuzi kwa yeye ndomuru wadi. Tume ya negi kwa mengine kwa na awo tawe lengo la negi awe rata awe tayari ya banga cha awe tayari ya bolima na rasu. Kongo yeye waje kwa bolima bolima na rasu changu ni mengine mengine kwa tu mengine mengine kwa na kitu kwa kwa kwa na tume yao. Kwa maji kwa lengo nchi tu kuli kwa borani yao. Wange namke kwa kuni na kwenye kwa kio kwa bolima bolima banga cha awe namka kwa bolima na rasu. Ase ke ku dawu ti tang ga ku ku ti ya banga ta amaru ga wo ten ko maga sa se ko ten ku ti ya wali bena ra ga ta maga sa wo ten ko maga sa se ko ten ku ti ya ni na ra ko ti ni nda ti ta ku ne mo se ne ma ga gan ti ko maga sa se ko bari ya mi ga tu ama ja ga le ti ti ja ti ya bi yi ki ben ba nge na ra ku o ma ti ke ku nan ba nge ti ta so tu ma ke ku nan ba nge ni ga ta ti ti la ke jero ti ti nge ne ta ti mi ge ti wa ti wa sa ko ni ya ti wa wa ti se ti Ama ja le rai ni ke to no na ji ta le ma ju ni to no ni ga ga na o wa la ga no ke ti ti ga na a be ngala le ngala ga che wi men re ke ngala le rai na ke tu ye ga ge ku ji ta ga ge a ge ga ji ta le ma che ko ku men re ben go ra ni yo le tu ne tu se ama ja le wi ta ja ga ra do la lai e ba i jo ni ga lo yu ga ko ti me ga ko ngala ba i jo ni ti ge ye ku se mu wa se ku ne ke ma mu wa se ke ba ti ni ta ni ni na ge te sa ge ti ga ta mu ku ni jo ten je se ni ti ga ku ni ngala ge le Kogi ya meja la lain tu tukul. Kita lagi ya kakak yang kampen noin toko genye cibera. Kita lagi wang merenge noin yang kampen toko genye cibera. Ake gue jibi abdikit. Ake gue kususisa kibadikit. Ake gue lor abdikit. Ake gue lor abdol la lain. Jadi mime jay abdol la lain ngun ni. Ake jibi abdi gari ga sifet alakem jensene. Ama jay lagi toge taina yun me. Kote me toko nani merasa nakondi. Yesu ne miye sifet
1: alakem. Ongo missing toko nani ni. No, ayen chepteri tunoa.
7: Misi wamure mbrojo.
1: Samke noa
7: tangi tin korongal kogmi gorab pe pe sa septemba amut kiwe kini jobo go bagine gi ak Aku ni di yo pasal ni kapsa kereta tu tu kau ni sen tu CEO ceklano. Ini ni kita ibu isu ni mula negara nak otak tahu kau ni. Kau bayi bayi laku ya tagih mungkin ni 2.3 million. Cengun agak je ni semua tahu ke tarik ke tu kalau segelapan. Kau baca orang yang maju fatah ni ti agak family tu lah baca ingin ni kiai aku tu orang kau bawa tu. Ingin le, ye meh buat cerita isap eh, ingin le kemana al turu buat tano. Awal le coba tu je ni indo, ye itu tak ketukul. Rasa ni mungkin alun tay tamu orang gaya je ki muzik segitar tu alat kimi muzik yang tu sahdi. Tapi ngalala awam manik. Ini serikali tak ketukul dengan kursi tuition 2010. Kau ni baru kau serikali kau kiki kau itu mandi the people. Kiki doa ni tenjita power. Kiki kau cik undo ye serikali tak kena kuansa. Kau kan orang nanti ni macam bi kemasi kawal atau bosik atau bi tapi ni tu orang mana cegi kesering kat tiba cipriority to nation. Nalai kabel, nalai kab security, agriculture, ag education. Tukio tak orang mana cipriority to the nation. Kena kuansa ko serikali ni tindo advisor cecanggu si serikali tak ketul kong yang independent. All these advisors, how many should we see? Name two kilometers got a tie. Zambu a bomani. Also, Sugoro, Kogirune tie. Amu, what is the work of advisor? Piki Gilbani Mushara, Salita Mushara, 2 million per month. Kaliamaki, my strategy, you're going to be to worry it and what paid for it, what are the implications? Kaliamagoro Maita, Kaliamagiro Maita, Una Mangi, but to Rawil, now you're to Ghana. Kilion sekian euro subsidi no maita. Imagine euro mereka kena tau all the people. Kau lihat bila lelaki ngopo gitu, kau itu kini kini kau ni subsidi. Engkau kata tu baku fit. Mana lagu kau buat apa lagi? Money. Mana lagu subsidi sekali? Lain kita turun euro akraya. Kula macam kau tu subsidi no maita. Kau ni subsidi ngopo sih tek. Mereka ni euro mereka kena tau. Kau ni juga kau ni buat school fees. Goodwill, pike indo itu ni mageta di kemisida. Kemisida rani muriju, amune kange serikali tap kenya kwanza ni opa power, kota mne gondo, kule unge gudiga abo diem, ni gondo iwe. Kegur kita nombade gizwa diem, ni gondo, a police di bo diem, ni gondo kenya kwanza. Guna treasury? Sang. Orna unguna kita energy, komite sang. So, what's the essence of pinion power, kine maget is here. Angalas ini tiki itu negosir juga ni butik, arah butik mana rigo nanti opsiak kita aje. Kalian ni dalam kerajaan tak kena kuasa, kau ni kaya orang gule. Ane ni dalam oh ibu cina gaji ni kena. Kalau begini begini galak, no tarik kei. What does that mean? Nampain. Kerajaan tak kena tu gule. Kau macam doy. Amu ni sulle mugi muci lagi. Amu kini kau ini kori arah begini lembur lagi. Begini tu orang ramai muci mungkin kiliya boleh kiliya ni itu tiada dia. People need service. Ini mungkin ini tu kita kunci. The best thing is to relinquish power. Asal kau pegang lagi, mungkin juga lagi. Cuma cik itu all atuh itu abi. Aku nak dia waktu sini Kenya. Dia rumput tapi itu kena strike. Terus ada impact of ekonomi. Ia mahu bingkai sih. Mana yang lebih posisi kerak tu kau. Dia mandamana tu. All those things, jokes, bujo. Kau korun ini ekonomi. Kau juga lihat ni muat dari benda ada time. Momento hospital, momento apa dekari, momento apa itu. So there'll be no food in our shops. Kau macam orang magis cakap tu kan? Kau macam angin kira kalau tu siapa macam kira tu orang different perspective. Kau macam kira piki kui asa politik goodwill. Cita itu dia magai tapi kau macam dia magai tapi dia presiden aku bintang dia komite bobol dia komite si dia tuli. Dia tinggal nyata fan. Ada semua orang asal magu ni kalau nyata fan. Aku presiden korau presiden kecang kita suppose kau ministries. Lain ministry kau boleh sihat, orang nak kau launching, cawai ni presiden ni siar and there, using the tax plus money, ag resources kau boleh sihat. Kenya ni, kau mahu tu boleh patient, mahu orang tu kau aku, kau mahu tu patient, sama orang tu jauh resources.
1: Hongai missing Mohamed Ensolai, Mohamed. Mohamed Ensolai. Yes.
8: Ya muna buana.
1: Ajar mege.
8: Iba toh?
1: Agak sim kau ni.
8: Aku. Okay. Call is now being recorded.
9: Rusu, ko oil, kogitinga weekend, kogitinga ngalerati mwezi, ngoroni, kogitinga matiti, kogitinga kandoi, au yibuwa kandoi labda. Lakini jita kenga Rusu, nakatindanan, anandra, nakatitangan, ngkandoi kitote. Koga kandoi kalagi, kumanyo kwa lepungi ngawangitia. Nani ndungu kandoi kikiku kwa ikini ngekere. Katale, kumwa, so mutimu alisa kinge so mura ite ko lenji bogo ko ta ku anti ai bu mushimwa kamuren kladis ko ginge ko na pas ko malan ko mo ko le mushimu alisa bogo ko rauni ai bu mara bogo na ko bogo ko ko ronga yina ko ga ne ga de inde ko ni ta nan dio ga sta sababu ni mo inde ko kambe ko ngo ni tumu gura ite ni ko ti ngo ai ni gura na banne kiga ni gura to kwani kiga ni gura to wele wane ko gi gi tangan ago ba gi yog ma tik gi den kla des kamore ni o gore kai kai ni moy tinger mu ni gole wane gi tik gi gura ite ago ne tai ko yan ni ag yan te o ba ni e tin ne ga mu ta ni ni mu te gi ta ga to o ko gi mu tinger ko ni gole an ne ko me le ni le tawa sang ni ne ki pe ya kwa ni ago ni to so mo kutu kuguna kuguna raun kumu ya kacho yindu tinga tuguni ra ta nyan ta aki isi kiti kune ima ende leo kiyo matu kibonge kati mchimu alisa chelule kora tinga kiti kumi hiyo shabi kogi kiyo shunga lega project project kitu kwa kwae na kuru kiyo matu kipi yunga kwa kiyo matu kipi yunga lega project lege matu kandui kubuo ni ako nge matu kwa chevanu mchimu wa kabara ni mwena kana kuru koko kone mwena mwena legi tangwan sababuri yuta college ni mwena kutomo kwa masin ni utende nukule kuru dhuri nukule tetele chinye ni isola yinu ni utengla dhishamure mwena shimbo kumigo ngeetara kwe project kule toka baraka aktinge kuru machegi mwena kutugilene eche yi kwe kwanje mwena kutu gane kabrete kuchugibo dhigir chugine mwena chakwe kini mabu ni mu project project ko ni buta ka ki river elo mu nete ni gi bo baringo ni gi ay ne mu ni wala ni gi mabu ke ko ni project ko ni ta ko project ti go buso ni ma ke mu agora ngale ga project ko ra ne ndi ba ronga ni ma ke mu ko so so ad no ni ma ke mu wongo wongo ko sikiru do ni ba tai ma ke ni ni ko no mo si mu rutai ko mo gi ya ni gi ko ti project project tibuni gome tibuni verite o magi ya ni ki pate gondui tibuni area retaya tibu ba retaya tibo ta bo mo mo mo mo tibo ti ma ti ni ni ni ti ga ta ba oi ti o mo ti ti ni ni ni ti mo shi ni era ngai ti ni ti ngi ti ni ma ndo mo ni ti project project ti chugo ma tore ti gondui ga la ti ma ti gele ni no ti ni e ngori ngwa o ti ni embe ne o ti anjunga le burus ko ko ngepio ni ngale ti to boni ago yi ndo ka kon kon kon project to ta bori bori ta tugel ya ku tosha lakini ndo to na koma ko ni ngale to ngepio ko ka skip dum ya ko mo ago mi ngwan ngwan ko ngat ki dien ke tere ta procedure to lungwang ndo ko ngale to ngitu magi ya ni ngale ta ki ma ji kile ni kama cha kondui kungetia ako soa mngetiru ako anda sera kikuwa lakini si matundo sera omogi yoni kondui na katoni otebi ya kwa naizi otenini na kwa
1: ngoi misi mwame tensola itaigo shek sasa malangwa nchika bisa yereba studio itaigo shek ensaitoing ama chao buwa tunakopo soko pungesi ya nbisha kwa nyongo uchike school fees eni onetok oye mite na vas kabisa ni mite niriu mina vas ni miu nipo 4,000 tiketi shek 21 agoni tako ya atat enchi agatugul ya atat enchi agatugul agoni tako chep chep indo kabisa chine chep chep chine mwache rabi shek 4,000 kabanga na enge iti nye chance imaji ngepo ishe nguenu tap 20 at 30 shilling inyoru 4,000 iba ngange aguti geti tagenga genge chi aga tugul star 274 amacho anambesi mwene isi wogiru kama na tiketi sheng mutu amacho wogiru chine chepchepi amacho wogiru chine chutu soko amacho wogiru ale ngwane tomo isikim yes agere chitane gure Michael yes ket lige titko mesichi kwa ibne ngung Michael agere kwa ib chitane gure chanet pongesi 4,000 yes agere chitane gwa chutu soko star 274 Yes, *274 Vincent Bongesi Vincent get tildigeti teni onagi sikim *274 ash tutun soko gitio tildigeti tagenga agenge chitukul inyor chigai 4000 gergei tunak Vincent negago siki gergei tunak chitane guren Boniface Bongesi gago sikim agere 7 year tigetit number 4 agere tigetit number yes kimure tigetit number 5 ago ingune tigetit number 5 kiguren mama non ngo kiguren mama non Cheska Bongesi Cheska *274 ash nyorchinge 4000 pangana nge chang mahitaji chang shughuli *274 ash tun soko asisiki ye gitsetai mogimu en chileme mogimu
10: Bruce ready
1: yes mogimu
10: Bruce
1: agasi no mogimu
10: igaza no
1: agasi n komnye
10: okay magas je juminde Magas ye to me in the Tabra Bruce.
1: Chamke.
10: Go by music Bruce, how much I go back and then a bath in the car you go. Now I'm your labor, Murwa digger. I'm going by my Mogitin and Nal. Kawas, Nalega Manik, Brana Bruce, go on and on the Morgan with the Ligabale and Laganog with the Ligabale Maruban. Mamig Evalu and went as he used to be dead time, to the Gallegal Mogi Mute. Kitu ndo genyo ruwe ndurgana mwane ke enkenya ule lakini maagi mucho kora kebalu na mungkale tukuke kibaishye so ki kuitoji kora kele tika iwa ikali mwane kwa mita na mune ika kora ke matoki inge amu mwane cha otoko magitinye kila wene moti nwe ikala amaki inge lako api mene loto tika iwa ikali kinge nyitu ke lako ikali ala kwa ikali kwa magitene ke lako ali asuko grace lakini ngo ikali ketene ke lako ali asuko kali so onge na kitu ke le mwane kwa rao tuju kitu ala ketinye ngare Besho takinye yaldai bande zomba agenge silingona ko besho yaldai ko kala kona besho ko myambi so gerege la nyo ko choruge ko mama kara siginda kara president ota tugul kot ko wong ba le mwane ga ni teto ama te gi ku yenge na ke le yi tugu ju tugul ke wa ne pe re berwe mbale mbale ko ma ki tikin ki muri bitu yam ake bare ka le amliam e ka ta ngwan e re ngenge na ma ki ngi le ki la une nan ma to gi nda ki ta tugul wulam gi ge si dara tugul Tukuk ko kikichap tepat mena ka tukulak kita nebo ongo ndiyo ako nge namun ne isek nika kabar kiot wala wala nge kita ka tukul atari ne on ki boy boy andikiri ni magitin nga ki boy boy koke ibu kacheret koko barbiga andikiri kacheret ako kacheret ko nanywa kita ne kurenta wala lango kita neba angka naan magipo ongo ki nge ngele ngele kaya sirimi koya onga bit ko itu ki nge ngora kele dola lango magitap tamaya Kakasin ni kalau lembu apa isian dah lalai tukun. Kau dah lalai kau tu dah curunu. Ibu cut tu mau apa isian kini nanti. Lagi ni tu kau samu tu dah curunu. Kau jaga marah kau kiri kiri kiri. Marah kau kau kasar kau baru kau kiri entah sosom. Kau lele melengu curu MP. Kau kau ni curunu kalau kau cera lak. Kau lalai kau isian lagi bangkang ke. Kau lalai kau mesti isian lagi baru ni kau tega kau korang tu kau lagi bangkang nak. Kiri kiri nanti hamu isi mata lalai kau apa isian cibi. King of Barak, like a Jaran, Gogitang, Matuka, and Yitagang. Cooking and Gale, Gogitang about the number 2027. I'm looking and Gale about the Nogabanga, Ogota, like you mean, he made you much of what you were getting dog here, and then you go by again. Came back and let you have a good one to go, you would have to go back on that, David. King and Gale to the Abacha Tagang. Go and back at the North and again, King and Gale Maragamba, I'm to go to La Maramba, you to go to Lamu, Ogan, all the beginning of a town to go to Magatina, Ogan. Onge ni mama ne togi togi maji ni ngi wapo ana fresh ni ba 2027 aga banga na na juta juga nyor gole gole kimaji ke do mala na ga ket kuti aga 2027 na go na ga si fresh aga maji gara le do pichu pai jo ni jugiro be chuba mo ji ma mara go pai jo ni ba o go gi million ni zakarta onge ri de ga gara ya mo to ge nyor wala ni ba na bruce go ma ti nga le ke cha ni te na jo rwe ju ne mi na request ni we me go kyalde Kau baru cakap dah ini kerana mana mesti, kau baru ada tu anu ikan, na aku mika anu ikan tu. Kau kata tiga tiup apa orang ni ke? Lalera crown. Aku ke arah boleh lagi lihatin juga lihatin juga. Ah, na lagu aku ikan bi mana? Eh, kau buat sebab? Tiup orang ni kau buat sebab? Laku itu apa kamu? Kau kau lagi kamu nak kau? Amu kau ke arah dollar lainnya ni murah tinggi. Kemai ke kita guna ke? Kita di sini dah tak eh? Eh, na rakit mizin aku dorang kau dollar lain. Kau na tak kau ikan buat sebab? Ah, let me be up not a quest to go. Go, go. I'm going to go. Oh, it's a way for 7 to go to a dollar line.
11: kimache kelele kambi nebo murwa degree kurenda kisanga tet komi yane nebo reka 47 nebo narakwet ibu mokitinye ngaleke za bwana bruce
1: ngoi missing ngoi missing mogimu en kebertana nebo cheleme ke kasakine aiso nebo wasingisho aiso
12: ngoi ngoi ngoi ngoi bruce atinga ngetosi nya na pata jo fam amuna wala bana rabu
1: bye bye bye bye aiso karibu sana
12: mimi ndio ndio mbarana na ngoko na ngara na tabu tu tabrani asabe kwen ba ishe ni keta sata jo ko bawigen akko ishe ni keta ang keta sata ngala ga moni tege ga mo brus atinga tanga shimo inda sala ze president ene otte di ngi ngi ngi ngara sa ai ga se tele ni tananda mano ene ni veru na mi to sai ko tikti shim na ko dire talagi ni bokol ga ga ri jo ngi ngi tuma ge ma ge le tikke ru ta ge ndi ku mara ba mbu ge ni ba ishe ni tikke ga kama ga to ge ku shi ko ngala ga mano ni to barak ta mo ni dire ga mi barak pinche yang ke dagaru sek ni dagaru da diesel kokale ni jo ngala ga to ron kokale amma de ma de bruce ke som president ke le ni to si kina ga to fi etik de ko en dagara ra ga ni ku nei asa ga jo ngala ga mano even bruce ay lengi wa ko to film ni ke le ni ta ga na so ma ga o ba ga so te meri ni bu tu wo en so ma ga ta ni la yi ti ga ngala ga so ma ga ya ne ga som president ke le ji la ga ra ra ga to ko asa ko ta ro wa bo na Mimi Cruz tenel go pike mi pe mara mai da mugo mara ga tagu nana garit ko mu tido hospital alagi ni ngaleke ga ngalaga manik korum kuma yo som ke lengwa ji tokol ba isi aga otar tarar ba musi mara buta mara le Cruz in na dakar gris ile kolanda ko ai ni da bams akwai limba baris ado ngengele dakar gris ko gilega mbaisho ni tu karga dakar gris atias ni boga batisio dakar roma roma yele ni rabitu ainju inga alba mo shino rabuto ko maruto kero kon le kawata sergale age mege ma diga sale de president kele mo komi bi ke maruto de sergale ni kedo ke ngalale gele ni to ju mena bamana para sai kedo ke ngalale gele ni makini ya bashoni ko bi te ushin ga mbai sho ni chok ko bi ga inge gere ku kiere pe dakar roma roma maruwei ago bi ke dan brus ki ya ma gel pias no gaba ti che como lo jordi meu vis
13: trai
12: o mi ni aya che mo no rengi se ga na ara bruno che o de ki va se ga na tare gris ki to ma manda ku sa ke va se ga bai joni ki ga muta o bai joni ki ni na gel mo gil ga ki to gol gi gon bre de gi gon bre de me ko vir o gi gon ye gon ti o gi gon ye ko direct o nge so puto ngara da mo shi mara bruto ago fa nda wa so ti gol ni te utu me barak come di ngalo ji aya na gele to sai ta me me asa kota sai atas brus ama kwa pe du
1: ne ngoi mi sen ke ga sa kne wayo chibu chibu be le mna rabu chibu
14: chamke jamwe brus aga ti
1: chamke chibu ti
14: ga bula ba studio ngoi ani tinga ga sai ngo miano
1: mi ten mi around
14: oh mi around
1: yes
14: batua agi je ngo bua te a bua ta dengan de bu mane Gali diesel goes into petrol. You know why? King is going to go to the taxes. Petrol is going to go to the taxes. En Etiopía. Y solo el teatro que hago más también en este, y me hago con mi. Me voy a guardar ni para Tanzania, pues, guardar que taxa de todo, y si le viene a abrir, también pondré. O guardar que te salga algo ahora, pues digo, bien, Tanzania, yo te salgo a andar, pues, con taxa, me gusta tú, y le pasé, y me llevan a tú, y si le va a elita, se voy a jugar a mí, me voy a guardar. O guardar, yo que llegué a mano, que ya no es, que sin pasé, no hago seis pasé, que no hago rata. Kau jual lu bundes zero pasen ni kalau tak sese, jitu semua ni kutko lagi ni kau ingin mulu. Tiga hari ni mulu kau muncul kau tak ini mai kota. Pati asal tu kena, kau mami big problem. Kau jangan itu. Nevoa yang mana? Kau ni sebagai presiden. okanget kora bichu kan mamwae ki kou ministayat nekonde kora nebo chamait nenyon inoni komi taumi siasa chebo ODM inoni mang'alale ng'alekab mwanik makuitos kole tesetai ne kondomwoise president kole bichu expert en ng'alekab mwanik sikong'et kong'alale ndomwoise kole minista niton kwandai niton akonde chito ake nemang'alal amu kinyo kisiasa kotong'olole siasa kora kotokikirionito igere ng'alekab tigere tukuk chorotwatironikunon chebo fertilizer teata wan koiku siri kochong'oitu kora amune kiloe mwanik kiteme mwanik kila kitu vakato ak tukuk mwanik ko mwanik kotukoe kitem kwo barak saiti ngunon kakere ng'alekab kebo bomet tukunon kotokyingee biik kole kelipan silingisiek elibusiek 1000 tokyingee koik 2000 kondikonde 100% iso kakonam koitu kabisa ako ikere kit nekabwote ikere ngunon ngot kotor kobit amech ngunon kebelchi raia tukuk konyolu kong'et press kong'alal testing akoker akitya koker kole kitoretono wakulima chuton kabar kabisa uchumi nebo kenya niton aniweker kibesa rabisiek kerik ngepane chu kobo rironi chechu yani kokansolen tenda akolipan 7 billion akoi akinget kora parliamen mwabun parliamen kokoito lis 25 years ako karisi kebune rironiton kobakwereuno ko 148 kontondo 300 kelus kabukalan barakiri ko within 4 years 5 years kokatar tenichon kamwoe okolisenchi 25 years ikere alasara en chukumaeturkun parliamen kochomchi ng'alalet nekong'alal nekiwajiki yesterday koanalise ng'alekab economy koborkee kele kimi zero kabisa nyelea saiti so kit ake nekamoche ataren kityo komatkomong biik karisiek en Nairobi ni oldo ake obakakten karisiek mokingen security makarara akere kaangware ni kapelelibo kaker baangware aini kaker olimbo kitengela kaker oli tugul ako mokiribi amochomchin karisiek kora bo peturu en oldo ake so kamwoe ale ndomwokse kebakakta kofanya kasi matkobot kasisiek alak amun momi olebune bunono nguno kochalele mabat kerab ruto kongo kwandab kot abonende nebo kwandab kot konende netonyolu taxes chu kindo kotanga konoton bai kusto kityo kongoi nebo wakiondo kongoi
1: kongoi mising kongoi mising chikubeen takikosiek artam ak tisap komwaun ale chutun soko pongezi en biik chekatil tiketisiek akonyorchigee akere kakikon kityok biik chenyorchingee rabisiek chombo suguta akonyoru ko suguta menyoru ko rabisiek tiketisiek somok ana chemang'iret ana pawasom tiketisiek somok kityok til tiketit chi agetugul ta imokyinigee ingele mi chi nemomoe kemwa kele pawasom nekinyoru komomoche chi lakini chi neimoche akitinye kayanet imuch inyoru akitou mung'aret nebo ana betetab bogoinik *274*274 tiketisiek somok konyoru chitugul suguta nebo 85,000 en bichon somok chekoigilgee chekatiem *274*274 chutun soko til tiketit asisikyi yekitesetai brotich en mogonjwet brotich achomegee brotich
13: angen ale kokararan mi kenengung bwana Bruce
1: komi komie kabisa
13: kokararan ak echek nenyon kotokeboiboinchini ng'alechu kogu en komut kasi in pus ichomwo ngotawee kongoi awechi kongoi directa Charles koita netui en banda nekimi konyokobaorian ng'alekab waletab katunisiet nekiminyon ak bichon kokatambuan ot Kristo nu akot priskalelda Tama Kipshong'a Tony Sungurusiek iror en kamureito ak biikab kokwonyon chebo mogonjwet chu chekibwa kora en chong'indo moche kokikwo kongoi kabisa kondoin aketugul Solomon Kimeto nekingokas kele momii beek tapit kocheng tinget akelobotunen beek kabisa chekinyekeboisien nemoche olesi kongoi Kimeto non ndokikwoe chichon koik bibite gavana en chi aketugul ko chito nekararan ndanyoru serkalit nekararan komuche koboisiechi biik chito non nelobotos en chito nela koker kole kokin iborchi ot koker kole koityi chitugul sawati ne nenyin kemoche kelenji pongezi mweshimia through Philip Test ak bichon kikabwa tugul akot Charles moche olecho kongoi chitugul nekiit en korenyun amoche olecho kongoi so nebo tun komi boisiet notinye ndayonai nekararan nekonye ko tun kepangan any komie akemwa nekonye kokomatamwa saiti Bruce Bay ngalek chekeibu chebo betutab ra ko ongen ole ng'alekab mwanik ko koitelel banda ake tugul sikeyai kerkee kerkee nemoche kolal karit ko lazima kolalen kora mwanik ko ngoba mwanik banan kokoba
15: chikochina aliatar yemi amune yerungu nongu maandamana kubare uchumi nabot yemi namun kipkose ni kurkobeku betuni urtabu vikechak namun vivike lasama komandasi urkomi spruspe lasama kutarko kumabure ngore urkomi yindu kutarko lasama kumkechek rabi sekechek yungu nagatukul kumbang naka laingare konyo kwasol urgi naka machi kumbang nake nako naka chita nami garit kora kwa kuma mwangijua mba karit kuspace kumara kalaken mwana so mba chomu amacha wa samter kale ngugir gina kaya kapisa kukukir wala kachula ngale ngalechwe mwana kando kumina borgyo secha wa miye mwotinu ya kapsang kumacha keche nga tlatna tibuwe ina muche ketoretin si kapka nga soko ngayate kunyur kasartan na mwai kalli uchumi yere ngura kora yitu chumi mbik chwa kora kutur kwa yitu agat kora saiti kere uwa mawushi kokse kale kemacha kwa takena kshimse kale engalejon au kere gule ki muche kecheng taan mwane kene mwotinu ya kalang damun kangwa yite ne mwanaan kutut kese kichim mwotinu ya kalak ngu duen something sima ngayate sima umi yosabi ikchok kutur mi vika bota bota kora puspeet chelasima kumang surko nyurate siyake mi viki viki nge ili panne mi nge nge ili yonin kongut kukera ka tukucho kubitja mwane kukaki umi sambi chonda amun kutur nyokir kuota anj akki bammo ko isege warte buru ko kee isige ji taka bande takas ne babi kibi nda mungi macha ke ya buru ko betcha ma
1: ngo bro ti che mago nje ke kasa ne boyo twe sile rap sirio twe sile
16: we mpolo jambe ni yo mie
1: ami go mie
16: jambe ko ngeti ngeti bu ba o mai ta o ngeti o mui te o mui te ni e chiri ni te chuka bar sirali e chiri ka sa mun amundi ninga le kitu kutu ku che na ngumu ni bigin o me ka limba muru ka tigin o ga tenda en ko sta ta ta ni ne go ba ti sen ku churu no ga ni sen ko e ndu de de ku ba cha mai ta dcp u dai shi ke wu ko te ta sen e bu ni ni o mi ha go no a ju ko ma ni a ju je ga lu na ga ga sa li bi ndo te a ga ngu mi ga le ki mu ki ko ni ho bi ke to ri ki mo cha ke mo ni ni o si ni mo e o ti go to go ku ri ta ke se ki ka le ji a bu ki ni se no re ku ji ri ti ngu mu re ngu ri ba sa o ki ni si a bu ma to ki ki si ki le ga u ne ye lo ru ga ne ku bi tu bu ju ku no me ni ki ge ke a ti ke go to ku no me ni wa ru ni ki ga si a go ta ra te ni ki yo kwa mungi ge ga au gi ge ge a ge ge le mangi na man ko ya mungi mo chi duro ye ke le ji ta le ku ki mo e na a gu e ta ser ga ai ni ko ko se ana du bu ke go nu ke ni ba wa ya go na bon ko na gu le ji a le mo na me ge tu yo a ku a si ni mu do me ke te ba ngi ni imani ima mo na me ge ma mu do me a ku a ba ngi ri yo kito yijine babere murugume kwa ati babere tu yoko sende kuma na mege vichugu kwa toa itus kumoi itus ne kungu ke mwoyte ingu nongi paka genge tutu wa bare kichine nere aja wano mwana mege harun awi amurgo men kaya kwa anai vichu tari kia kwa en birnich birnei ako tena kwe kungu kutinye viki jaya kwa ishiye murgo amuna ako ndio na kama mimi seneta babu ujiga seneta jojo na kwa seneta chuje kwa tu ni ndio ndio na mimi ni ngome kwa ndio ni mimi ni kama kwa ni kitu ndio ni na raja ni ni ungi kwa chikura ili kwa tuta kwa kwa ni ni ni kitu cha jenge ndio ungi kwa ni ni ke kama si ni mure juma mungu dite kwa ru ni mume na ni ke ana kwa kwa kwa ru ke na yini kitu
1: Boys boyot mwana wale kali yanganga tanget sime ngung pongesi en big tool chika nyorchike nafas agere chidar uren Arnold pongesi ka nyorchike nafas Masi Masi Kirui pongesi ak Matias Chiruyot ka nyorchike suguta nebo 85,000 chine gosawan inguni wane gitamane chine gosawan komi 25,000 agere kotika tishek sokol tika tishek sokol chuta kiko chinchine kako chutsoko kongete na kutum kusigige korirate na gana kusikinene nbe tutabrani kutelega chutsoko kongete na kutum isigigo kikoni 25,000 and jonga sirge lefon asiviti banga nge ginde unembeza star 274 chutunsoko asisiki yegiti setai ya wangana wale gatiba mani kenyo gena gele ngongo chuka siki kogebri star 274 chutunsoko tildige tito asisiki yegiti setai gatiba man karibu sana
17: kogwe mizi ni Bruce Peters au kogwe nalo wale kila angala still Bruce Katoma ajo to test of government ke ma ogo en sirkal de ogo en bi ke go to rate te ngala ga captain first langa te ogo go very souls among one go meter go ga gi na ma matari she no ma she she no captain langa te no pilot ning ne to ke go sirkal de ge so me go di ka ba me no bo me ucho gue chore te ahora Bruce que tenga ten y tam que mo chini barcho ni tam que bare one gilo mita ni lo de tam mo chini go to go no bo la vita e che tang o de ro bani e te che mas go sorte aga este de ora que de men tip corda la sa ole e lea ore de baga tiri de no go give e tabara bushi de new ne gi tu gi a tiri de ke mo go chese pole sana picho dul gara bushi ne ke ne pole ni sana pe mo pe tu ne bara ade wo friday asige go na skele ne pole Bruce ni ni nga la nga la muani ko em parliament ko ni committee of energy je mi te mi parliament o mi mb se choge ni senet kabu ni in department ni bo ebra ne te muani ali ye to go imen ko independent body ri ni go go gure ke gure ke tsai ni abu ata go laga kitas ara ni yeri yue ni na go ide to ni to fo ke se ke va dise la go ingeni le direct october je pe mi se bige ni je go le ba de ke go direct to ki de bara yu no ago gale tubo in mwani re go babara ke ke go de meni te pese no america trump agne tanya uno ba prime minister da vaisira tegan nam go wir gi wir iran new ona ba or ye te new kusi zige african condemn au gor kusi zige united nation kujo chita uti te te no bare me utu ni no me tu gure re to spi agi ne su papa tans in a lot in russia ag jaina ag ataka du chigi te vede ni ran ga fa mugi me bijo ko bare yot kuti ko muso so tiba muane awo mara ila in omairango le turu no street of amut ele bundu buane lo mo choche ol ko tigi tebi tigi sabote ni israel aga mera ke choche so ge mate ge gera ni era bin tu gita siu o bor ge de serial ni kenya yukuni sabote ni israel ayer ni sabote ni israel aga mera bichu so ya gi problem sichu the boy gun mami gari se ka ga na ma da ma no bi ge ro ra pe me ge ni ya a wo si sin ge en bi sku ni ho ti de ko ge te ba mu an i gun go ra ya ta sku nu ni mu an ko ku be di ba le me no ko te si ge go ra ko ku ti ri an do ta ze ko ge en ge ra we ku ga ko ta sku no bi di gu ro ti gu ko ra do ta ta ko ko gu ja na ra ya ne mi gu ni yo a gu ka tu ge ge ku ga e bi go se mi arai kebe dota bitanin agebe digeruo age tu nalak ora tu me project che basta regale che gu vicho ora tu me kogi gi gele tru tu che mi ora tu me gbara ise gu gu gi ba ise di tu so igere nene tikto no dos tu cho ta tu gu atra gi le ga ga ga ga ga ga yar ka gu stabilize kale ga man u ga chom ji ne gu gi u ga batti gu ga gu ju se nyun e mate tu preste gu da venen agi to ngala le ne da agu gi kale ga man mati to mabu betunem aso nol o in rail asige premier league for the last 19 years ko be bise
1: Going missing, Katiba man, going missing, and Chitul, my general government, see with Kerry get a style, like any meeting of us, Hokokabs and Nagara and in it, 25,000, 25,000, eh? Till you get it, Tongue, Mandate, and Gaga to picture Angus, Chicago, Chinaga to missing going at 10, till you get it, and so Kochutungo gave it *274*274, Agi 11 Kitchenoga telephone, Kogoni 25,000, Ivanga, young son of Logabe mate. Tigati check your meeting, you go to get the sexy seat, *274*274, Logabe mate, and a machan mate, try again. Banda Nebo Radio.

Alright, kasi ni yung wito ko lalimi, kagawit ka sarta agen na agito yung karambe tutab rani no tabe tutab jumata to na batari kita man nagsisi tarawe to no tag na bamut kanyi tabel buhayeng aga tipte maglo heng tetuti no tag na bakato rori tag ala sunet ingyo tag pasti dion na batache fem nito aja okwa nende tese kel serem aga taji ningyo wunaga yung sobit kete bitu ako ngete geng guni ako kote jasa isisi na babet kebe tay tag pamung tenet kila sunet tike maji kongoi ako brave sene ina geng nugori be cheng wiki ko mungo lorin ngagi namu gi tage kora asuka bit kondo yue cheng wiki ni ye kite sata paishoni keter ter ko ne gim note te aga chame tap ken ba borta honge sa ko nyo so bit ket se tai kamun ten jehova ka gi bata ngun ga mingine tap ke ki we kun kun goi hago bari se chamye te nei tinge ne jagat kan go tukul kun go jehova ne nyo amu bara inda ne ne ke na ga go ne jin bitu thabra ne ne ago sai ne nyo so bit ke bata ngun ki la su ne gi tororin kun go jehova amu wendi berure go bun tenwa ke ma ge nyoru

Aya, nguni kosele nyo agere site kwa labati kabisa agere toma biik somogu gitiongane toma biik somogu ama kwe ajunde 3,000 kongitakinye lasima iye 3,000 yende amu site kwa labati nga kuna kuparenda wako itak 50 kwa vita kuna kipalanji so meja kuna kuparenda na yamat kabisa amu rabini joko mabagia agerat kuna agerat kuna kwa bindi 274 ash number 3 nguni jutu aragaraka kutigere 1,000 shilling kutawaretini ingi aragaraka 274 ash sagunong ni balanji sagunong ni wame lanji ingin lito madaga siya kengaringin ni siko iti lanji tay hai job na inye mi nema mama kiyo menera ngay kuli jito kama ang ginong kutole ka kakwa ilanji ang kakwa siko liyala ko kinyo kuli muna nyo kwa memuburiye tiyo kinyo ako eksuko iya kwa memuburiye na kaiti lago kimanu age mi kapisa area ag story story mingi Kule mabatan kia kini warafsirin. Kahangwa itchita ako biruun story chepa kukwen musima kukateli wajini. Hehehe, karong. Aya, toma biksomoku, ngurja biksomo karakaraka. Kako nakwara hirada indake, biksomok status 74 ash na magapi. Agibu atile ijutu karako, ijuteng drone nato nipo 100,000 eh. Sana isi wakale jau ngone wendigo nyorchin ke 100,000. Chutu warakaraka iro, mati kan keker only 3 people. Aga ni 3, urni kako ingen jita agenke toma bigayengu. 2 people ime pagi. Toma bigayengu. To iro ata jenge bigayengi tuka sani ni ngoro inye ne miyo ne makini ke 1,000 na ni makini ke 100,000. Status 74 ash duget number 4. Duget number 4, dega yat korona agenke na konget. Oya mato junde konget bigayengu iro. Yani, ameja jita naga inyone iweke nguni. Kako ya aja sama kuno. Jita nimi yo aga inyone iweke nguni. Asuka bit kete sun 1,000. Kwa gai nyuru wanantou minyoru. Chutu aragaraka. Status 74 ash number 4. Aragaraka. Status 74 ash number 4. Ngoro jita ni kako nyone ako weke. Ananko jita ni tom kwenyone nyo araka. Status 74 ash. Kasele nyo imi ano. Toma aginye. Toma biga yungi hanu mamijina ako inge. Nanko tagi inge. Ata mutu moja bagi aage. Hey. Alup chana ngota muai. Status 74 ash number 4. Kibatisha kibona 100,000 jangalales nye nigere kuno. Urna ko ingen gange tita genge good. Ange tita genge nege. Ango ingen tita ta genge. Ma ma yapta ike awendi ne balan jama bi tita ta genge 1,000 lasima yende. Magoya kini, kaya angkun, kaya kami tak mietan, lagi ni lebih penting ni lepas kita ekta mah kami itu kita gigonis. So, kami jita ni nyonyengku niki kaji. Status 74 ash, status 74 ash nama gapi. Haya, haya, haya. Kau dimenda, kau kau missing. Maurif saya tanya. Yani arakara kaifo hai yangu ni kusene niu ameja akona wangine palanji akone palanji kwa wale jita jambi kwa nawa buwati nena otaki buwati nawa pei raisi ntukul number 2 ameja akona wangine kigwa jinpi taman si moshe kipa 25,000 status 74 ash number 2 kigwa jinpi tamani wale kipche yiko uni being mood engda yike shek tamani tatyo koi being mood kwa kaya bata kutesita lukwe kwa peme so in general Ngoma bet pijoto ngutu nginguni kiyapto agitongon agoi wala kait lakini kagagipche une ai haya mito kora in siling ga 1,000 koi tibik taman kime jepik mut chetai totyo koi kotesetai lugo ga bemet ki koita langmut chutu nguni kota komi baroinda arakaraka agonya nyon kya hidro gitongon so yaje atambon bik chaka ko inke narakaraka status 74 ashe status 74 ash yes yes agere ingi mitebe chakago ingen kabisa chakago lejike ina rafsarem iyo pesa lasima 29 ngwa jitane tai nakago ingen ingi jitane tai nakago ingen ko jitane ikure nashoni oroni Richard ko yes piga ingi tungani chake chakago ingen piga ingi tungani chake chakago ingen oroni langata kago nyo langata kine kago la rafsarem iyo 1,000 ndapata as kongoi missing Roni jita ke kikure Mary kupata Geoffrey kupata Masi Pikso mokcho Aya Mami jita ke status 74 ash Status 74 ash Rono Betsy Kako ingen Betsy Kongoi missing Kevin, Judy, Asante Sana Kongoi missing status 74 ash Kimite namba tuko sene nyo Duga ina raising tukul na basilin dipte mangmut Olame cha hagir chito ko lingyo Chito ko lingyo Araga araga Status 74 ash
Iya saju ndai waktu itu nonton nebar remix nebar lagu cegi gure Geita. Negatif kalau Yesus ni peleke.

saite sabna tan babete ji tab galen ji ka sirtan ni tuna lagu yoga be mete en kainda ne somano kone tuman melim kamun ni ye che che ne ki bruta ni ke bete tabran ki bebre ki terjin chaba emani en ge ka sarta na koi barasta ke ti ge chaba kare che ke ki mote ki bruta ni ke ole ben di ko en ka ngel ji ne tan ba ne ba te se tan ba be it ne ba ma ne ke ge ma ne ole ngu ta ki nairobi ko ga ta ye ko bunu ni ge pi ga be mete che ga ta king ge ba isho ni ke che terjin ne ko so ke ang ne ngere ga kare che ke che mote ki bruta ni ke ak te sa tin rabi che ke chaba ki bruta na te tan kare che ki ba u ba en ngu ta ki nairobi ak chaba taksin kabit ni togen kasartan ki barastak bagen ke itne tonon jine leta itne ba mane gne ba abraham tase itne ba mane gonge te kolego tasa lietan to mane gete tre kitamana gne ba araba

Alright, di gusto na ni Enyon gule ang ginole imuche iyay tuguk tugun la. Alright, di gusto na ni gutumo gito ka manda gito ginuli bi studio. Agere gito yon ka bisa. Agere yon e not neba star 274. Aje, tigitit ang number 4, ang number 3, ang number 5. Agere ka bisa le meeting wing ka bisa. Lagi ni gitu gusto nito ni En Olibi Studio En Notong Nabo Star 274 Ash Nitong Nabo Star 274 Ash Kasi njage tukul noto ni Mito nyo notong nole jina ni En Ngune En Digitit Notong noto ni Olibi Studio Ngune ni 60,000 Ago alenjin En non ni gitu gusto nito ni Nitong Nabo Star 274 Ash 60,000 kujuguge kitugosto nene a digitit number 3 a digitit number 3 nebo 60,000 nebo 60,000 ali jingi tugosto nene embe tuni brani kutu mama ne lebi student ego sekta manjemi detai nitong nebo star 74 Ash Good Kumenor to get 100,000 and 80,000. Digitit number 3. A digitit number 3 to go to the Iwendi of Notoge Nibba 60,000. Niton Nibba Star 274 Ash. Digitit number 3 Calling jin digitit number 3 gitu gosto nene enore notong nene gene Nitong nebo star 274 age Imagine gele jiji to gitu gosto nene digitit number 3 negunin 60,000 Neguni silingi sigata 60,000 Agoy mu gitu gosto ne nego inyon gitu gene lon tu may nyur chige gi ko inyon ne lon tu may nyur chige gi gitu gosto ne ne ole jini en tigiti ni to gitu gosto ne ne en ni to ne ba a tigiti and number 2 en ni to ne ba star not number 2 tigiti and number 3 Nitong nebo star 274 age Putu manyata ibuana webster gichukuru gichukosta nini all in jini En 60,000 En 60,000 Inye gichukosta nini en digiti no number 3 Iona mandainu libi studio all in jini Mingigir jini san Ago imagine itilengi to dati bob And it took 25 shillings. It took 28 shillings. Nitong nebo star 274. Aje. Emo de itik tiga. Ago imagine tigiti number 3 gitu gosto nene. En tigiti no number 3 gigu ne 60,000. Emo gome nyur chige no lega noga bisa lagini en ingune. Amaji nyur chige gitu 60,000. Yote ni onomondo gitu gosto ni sinya taibu wana webster kuri Oguni gitu dego sek sumu gitu gina dego seka angwani Itese ntai itilitikiti sijao gitu gosto nini Eni tong nubo star 274 ash Tikitit number 3 Enore noto ni gararan mingi giri jisang The star gitu gitilitike etikiti se gitu gosto nini Mingi giri jisang Ago magula nga tu noto ni gararan The star itilitikiti sijao Mana jiwa ni notoge en ni jute agi tu gosto ni agiwe ang noto ni ba a 60,000